Ulumi, day 4. Kuya linang mikpilim masak diluta anak sa tiyaniko. At ang ektuta, nalagay ako tikakata. Piyunak panik, tunisiyaw si magalok diluta. Uy ko kayo si magkata, inusit ta, pimakayuningin ni. Kanoklo, takwa, at tutakang mga ta, inusit din ni.